0: kidney care time.
1: Pero sure ning magpa-dialysis gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
2: Ako si Loloy taga-Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nag-dialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hi ha latest.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 11 o'clock.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Thank you.

0: Dream Radio time. It is now 12:55. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 5 of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
7: Just give me one more chance.
6: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 4:58.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pasquad.
2: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
3: Philippine Standard Time, it is now 4 minutes after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Eastern Samar nitong May 4, 2026, ganap na alas 2 ng hapon. Ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, naganap ang pagyanig sa layong 9 na kilometro hilaga kanluran ng San Julian Eastern Samar sa lalim na 10 kilometers. Naitala ang intensity 5 sa Canavid Eastern Samar, Dulag at Alang-alang sa Leyte at Gandara sa Samar, kung saan naramdaman ang malakas na pagyanig na nagdulot ng pangamba sa residente. Ang Tacloban at buong Eastern Visayas ay matagal nang nasa panganib ng malalakas na lindol dahil sa okasyon nito o lokasyon nito sa Pacific Ring of Fire at sa Philippine Fault Zone. Isa sa pinakamapaminsalang lindol na tumama sa rehiyon ay ang magnitude 7.6 na naganap sa Samar noong August 31, 2012 na nagdulot ng matinding pagyanig sa Tacloban at malawak na pinsala sa mga gusali at infrastruktura. Naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao at nagdulot ng pangamba sa posibilidad ng tsunami. Sa kasaysayan ng Eastern Visayas, ang 2012 Samar earthquake ang itinuturing na pinakamapaminsala dahil sa lakas at lawak ng epekto nito, habang ang 2017 Leyte earthquake ay nagpatunay ng patuloy na panganib sa rehiyon. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

summer's best FM station, 104.7 Dream Radio. Yep, and we are 99.9 Dream Radio in Ormoc City. Alas 5:22 na mga Dream Caras, maupay na kulok ka iyo. And narito na ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na mga balita, mga headliners online, inyong mapapakinggan on air. Maraming salamat sa ating sources, News 5 and ABS-CBN News. Okay, ramdam nyo rin ba kanina? Hindi ko ramdam kasi biyahe eh. Okay, syempre nalaman ko na lang kasi may alert. Okay, may Google alert na karoon ng lindol. Sakto-sakto yung oras na yun, no? Pasado alas dos. Anyways, I hope that everyone is safe. And, well, sapul sa mga CCTV ang pagyanig ng magnitude 6 na lindol sa loob ng ilang mga kabahayan sa Samar and Leyte. Yan, pasado alas dos ng hapon ngayong Lunes, May 4. Okay? Keep safe po tayo kasi may mga aftershocks din yan, di ba? Alright, buzz number 2. Peso dollar closing rate today, May 4. Peso closes at 61.565 pesos. That's 61.565 pesos. Yan po ang peso dollar exchange rate for today. Next up, mga Dream Caras, sa ating Dream Buzz. Okay, medyo marami-rami ang ating maibabahagi sa inyo ngayong araw. Okay? Supreme Court directs, ano siya? Parang tawag na ito. Tongue twister siya para sa akin. Supreme Court directs yan, Soto to comment on indirect contempt petition. Pinakokomento ng Supreme Court or SC si Senate President Tito Soto sa indirect contempt petition na inihain ng grupo ng mga abogado, kabilang si Ferdinand Topacio laban sa kanya. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Soto tungkol sa desisyon ng Supreme Court sa unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Diba? Yan. Next up naman din. Next, buzz number 3 natin. Para kay Senator Robin Padilla na miyembro ng minorya sa Senado, may posibilidad na kontrahin nila ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa posibleng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador, kapag sila ang nag-oppose, huwag silang sabihan na sila ay bias. Trabaho daw po ng minority. Yan. Trabaho po ng minority yun. Yan po ang parliamentary procedure na dapat nilang sundin. Yan ang sinasabi ng demokrasya. Ayon yan kay Padilla, Senator Padilla. Tututulan ang pag-convene sa impeachment court. Okay. Next naman mga Dream Caras, buzz number 4. Okay. Ito naman si Jay Sonza. Inihayag ng council ni Jay Sonza na hindi pa rin nailalabas sa kustudya ng National Bureau of Investigation or NBI Detention Center ang dating mamamahayag sa kabila ng inilabas na release order ng Regional Trial Court or RTC Branch 118. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, naghintay umano sila ng halos 3 oras sa loob ng detention center pero hindi pa rin napatupad ang utos ng hukuman. Hinihintay pa umano ng mga operatiba ang karagdagang instructions mula sa NBI head office base sa nakuhang impormasyon ng kanilang tanggapan. Okay. Next up, buzz number 5 tayo. Nabalot ng abo ang Ginobatan Albay matapos ang pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Base sa aerial view photos na ibinahagi ni Mayor Ann Gemma Onghoco at sa pinakahuling tala,
umabot sa 44 na barangay o katumbas ng humigit kumulang 28,337 na pamilya ang apektado ng ash fall. Grabe, no? Nature na talaga or mother nature na ang kalikasan na talaga kalaban mo. Mahirap. Alright, so there you go mga Dream Goddess. Unang batch muna tayo ng Dream Buzz. Mamaya, next hour, ang ating second and last batch. Tumutok lang dito sa Dream Gems. Kasama nyo sa biyahe si Kuya Elmer. Good afternoon!

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available sa mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Wok Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
4: Just give me one more chance.
3: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
5: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Pinag-aaralan ni U.S. President Donald Trump ang panibagong proposal ng Iran na layuning maresolba ang sigalot ng dalawang bansa sa loob ng 30 araw at tuluyang wakasan ang giyera sa halip na palawigin lamang ang ceasefire. Bagamat nagpahayag din ng pagdududa si Trump kung hahantong ito sa kasunduan. Batay sa ulat ng state-linked media sa Iran, kabilang sa 14-point proposal ang pagtigil ng labanan, pag-alis ng sanctions ng US, pagtatapos ng naval blockade, pag-withdraw ng puwersa sa rehiyon, at paghinto ng lahat ng opensiba kabilang ang operasyon ng Israel at sa Lebanon. Ipinadala umano ng Iran ang sagot nito sa pamamagitan ng Pakistan na dati nang nagsilbing tagapamagitan sa negosasyon ng dalawang bansa. Samantala, nanindigan ang Iran sa posisyon nito sa Strait of Hormuz at sinabing hindi ito uurong sa usapin habang nagpapatuloy ang ceasefire o tigil putukan sa loob ng 3 linggo. Samantala, inanunsyo ni U.S. President Donald Trump na gagabayan ng U.S. ang mga barko na makadaan sa Strait of Hormuz simula ngayong Lunes. Ayon naman sa U.S. Central Command, kabilang sa military support, ang guided missile destroyers, mahigit 100 aircraft at 15,000 service members. Ito ay bilang suporta umano ng Project Freedom ni Trump para mabawi ang kalayaan sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Nilinaw naman ng isang U.S. official na hindi ito isang escort mission. Ayon kay CENTCOM Commander Admiral Brad Cooper, ang kanilang suporta ay para sa defensive mission na mahalaga para sa regional security at global economy kasabay ng kanilang pagpapanatili sa naval blockade. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Sikat. Yeah, parang kakrak yung boses ko. Ayan, 6:21. That's our Philippine Standard Time. Maupay na gabi yung katanan. Damong salamat for still tuning in. Welcome mo, biyahe na ng mga oras. Rush hour time pa rin. Balik na sa trabaho ang karamihan today, no? After a long week of Labor Day weekend. Alright, time for some updates na naman tayo sa ating last batch of Dream Buzz for today. Happy Monday, May 4, 2026. Narito mga trending na mga balita at headliners online sa botong 22 laban sa 0. Inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill number 1432 o ang panukalang People's Freedom of Information or FOI Act. Layo ng panukala na isulong ang full public disclosure at honesty sa public service. Kabilang rito sa priority bills ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Lusot na rin sa huli at ikatlong pagbasa sa Senado ang Senate Bill number 1981 o ang panukalang Basic Education Voucher Program Act. Layon nitong magbigay ng government assistance sa mga mag-aaral at guro sa basic education. Nakakuha ito ng 22 affirmative votes, walang negative vote at abstention. Okay. There you go. Oil price watch naman tayo, mga Dreamcadas. Oil price watch. Taradang, taradang. Surprise na ba tayo neto, no? Ikalawang linggo. Ikalawang linggo na to. Alright. Inanunsyo ng Department of Energy or DOE ang taas presyo sa gasolina at diesel simula Martes, May 5. Okay, buwas iton. Magkakaroon naman ng rollback sa kerosene. So, oil price watch, May 5 to 11, 2026. Gasoline, 2.21 pesos per liter. That's 2.21 pesos per liter. Sa diesel naman, 2.66 pesos per liter. Again, that's 2.66 pesos per liter. Rollback naman sa kerosene, 3.53 pesos per liter. Oil price watch, mga Dreamcadas. So, alams na, marami namang pipila ngayong gabi, for sure. Alright, next up naman tayo. Tiniyak ni President Bongbong Marcos na prioridad ng pamahalaan ang pagbubukas ng lahat ng pangunahing daanan

sa albay para maging tuloy-tuloy ang pasok at labas ng tulong sa mga lugar na naaapektuhan ng ash fall mula sa bulkang Mayon. Nakatutok din ang Department of Health or DOH sa pagbibigay ng face masks sa mga residente laban sa usok at fumes, habang tiniyak na sapat ang suportang ibinibigay sa lokal na pamahalaan ng albay para sa mga inilikas na pamilya. Let's pray for those affected ng ashfall sa albay, mga Dreamcadas. Okay, next buzz naman tayo. Hiniling ng Senate Ethics Committee na magkomento si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng reklamo laban sa kanya at sa panukalang amyendahan ng Senate Rules kaugnay sa matagalang pagliban ng isang senador. Kabilang sa mga natanggap na reklamo ni Senator Bato ang patuloy na pagtanggap ng sweldo kahit hindi siya pumapasok sa Senado. Plano ni Senate President Tito Soto na imungkahi sa Senate Ethics Committee na pagpaliwanagin si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng matagal na pagliban nito sa Senado habang patuloy na tumatanggap ng kanyang sahod. Ayon kay Soto, dapat magpaliwanag ang senador sa komite kung bakit hindi dapat pagbigyan ang reklamong naglalayong patawan siya ng parusa. Okay, next buzz. Naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na tuluyang mai-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara kasunod ng unanimous vote ng House Committee on Justice para formal na i-adopt ang kanilang committee report. Aniya, patuloy pang tumataas ang bilang ng mga mambabatas na bumoboto or boboto sa impeachment ng bise. Inaasahan daw nilang mapapantayan o mahihigitan ang 215 votes sa House Plenary nang unang ma-impeach ang bise sa Kamara noong February 5, 2025. Okay, sa mundo naman tayo ng entertainment. Die on This Hill hitmaker Sienna Spiro present ang mga local celebrities na sina Inigo Pascual sa special showcase ni Sienna Spiro sa Maybank Theater, BGC Taguig. Present din sa event sina Arthur Neri, Moira De La Torre, Carlos Yulo at Chloe San Jose. Die on This Hill, Sienna Spiro. Die on This Hill. Alright, mga Dreamcadas, yan ang ating Dream Buzz for today. Fresh music right now.

0: number one for new music. Dream Radio.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi halete.

temperatura na 44 degrees Celsius ngayong araw ay sa Dagupan City. Okay? Habang ang Sinait Ilocos Sur at Lawag City Ilocos Norte naman ay nakapagtala ng 43 degrees Celsius. Check natin sa Leyte naman, ito yung sa Maasin, Southern Leyte, 42 degrees Celsius sa Leyte. Okay, so sa Maasin. So tomorrow naman mga Dreamcatters, don't forget to bring with you lots of water kung kayo ay bibiyahe o magta-travel o pasok sa school, sa summer classes or sa office. Yan, magdala ng umbrella para panangga sa sobrang init. At kung wala namang importanteng gagawin sa labas, just stay indoors na lang mga Dreamcatters. Okay, time is up for your Kuya Elmer to say goodbye for today. More hits ang susunod na. So stay tuned lamang Dream Express hanggang 9 PM. 24/7 din ang ating tugtugan online sa dreamradiotacloban.weebly.com. Sama-sama ulit tayo bukas mga Dreamcatters alas 4 ng hapon for Dream Jams. This has been Kuya Elmer. Like and follow niyo po ang ating official Facebook page. Bye and God bless you all. Have a great Monday ahead of you. Ingats!

0: what do I know?
1: Dream Radio Time. It is now 7:30.
2: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
3: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
2: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
3: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
2: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
5: gamot. Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo!

can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

0: Dream Radio time. It is now 6:02. Dream Radio!
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

kwota, isa lang sa mundo. GF, napakaraming yan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, di pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF.

Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Bakay ko lamang na ikaw.

0: Dream Radio time. It is now 6:31. Dream Radio.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang

Miss Orhana, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa

0: Dream Radio time. It is now 6:59. Dream Radio!
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha latest.

0: Dream Radio time. It is now 7:29.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mangugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. My free internet installation na may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!

0: Itong tigpaminaw, kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
5: Stop right there!
4: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 pa.